Ay mana muso fudo sa jama jama. Ala mahora muso ni swade ni gele na isa mane.